ngafiri achaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefya chani polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa yechila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo na abana mukati.

chironda cha moyo wandi embuto na danda na ilenge chive kunze ngefyo chava mukati.